0: Yung payo kita kisa ko ni ko gaupahan sa umaubah maana kupi ko tabakho di daka mga dodo si motel na ni ko na si motel eh, kini ko kuawa. Kuawa man ako na niyag daka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni ko ngantas ko niya kamiskinan si Allah.
0: Iyo, ingo ako dyan mga pagi, kuminja pagi, nang lupa sa harapan pa, jalamban, kini makalepayan sa kadaka sa...

0: mo akibat ni. Yung payo kita kisa ngunin ko agaupahan sa mga ubah maa na kupi ko tabakuh di daka mga dodo si mutil na ni kuda si mutil ni kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag daka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni kong antas ko niya aja kemiskinan si Allah.
0: Iyo, ingo ako jamang pagi, kuminjak pagi dan lupa sarapan pa jalan ban kini makalepayan sa kadaka sa.